0: Ang sakit.
1: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis. Ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga Premium D3 Coffee Mix.
5: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Vision X, marami na ang natulungan.
10: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
9: Vision X, epektibo, subukan mo rin.
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Jemilyn, isa akong banker. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
6: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
13: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag

0: Pa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Para sa madasig kag fiber internet connection, Star Cable ang para sa inyo. For as low as 1,299 monthly, may high-speed internet connection ka na. May free 71 channels ka pa. Ano pang ginahulat nyo? Bisitahan nyo na ang Star Cable offices sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante sa dugang na detalye.
3: Katropa ang oras, alas 4:02 na sang hapon.

Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang balita. Tuloy-tuloy ang tugtugan at kasiyahan. Sa XFM lang yan. Number one.

0: That song was brought to you by Meat Master. Preska kag matinlo nga karne. Nahamtang sa Joy Theater, AE Maranyon Street, National Highway, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Look for Dindin C.
1: Namamayagpaan, namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
3: imo itsura ang ipatapik sa 500 pesos.
4: XFM.
5: Relax, magtapos ka na sa obra. Malabay naman ang isa kaadlaw. Amo nga karon, bag-o magpuli, diretso na sa sukit nga tindahan. Relax, anay. Mag Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan nga Santon products sa inyo suki nga mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man, diri sa 87.5 XFM Broadcast Center. Namtang sa second floor sang Feliza Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Bakal na!

0: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Para sa madasi kag fiber internet connection, Star Cable ang para sa inyo. For as low as 1,299 monthly, may high-speed internet connection ka na. May free 71 channels ka pa. Ano pang ginahulat nyo? Bisitahan nyo na ang Star Cable offices sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante sa dugang na detalye.
11: Gusto nyo ba na mabatian ang inyong negosyo sa radyo? Gamit ang FM Radio for as low as 1,000 pesos. May malapad nga pag-broadcast. Klaro ang signal sa kabugusan sang Second District sa Negros Occidental nga may primary coverage sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Pa-advertise na sa Masgin Pabaskog nga 87.5 XFM Sagay. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang sa 0976-0311-569 0976-0311-569 and look for Katropang Proitisoy.
12: Naghahanap ka ba ng promo na may magandang premyo? Eto na ang hinihintay mo. Santhon and XFM libo-libong papremyo. Magkolekta lang ng mga sumusunod na mga Yes to Health products katulad ng Santhon Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Plus Gold Coffee Mix, and Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. At ito ang magbibigay sa inyo ng pagkakataong manalo ng 3,000 pesos kada linggo sa ating lingguhang draw. At higit sa 100,000 peso naman para sa ating grand draw. Para sa grand prize, Santhon and XFM, libo-libong papremyo!
13: Tumutok lang sa inyong paboritong XFM stations para sa karagdagang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026.
13: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santhon and XFM, libo-libong papremyo.
16: Helen, distrito, taga-Tagnipis, Barangay Tabao, nagdaog sa 3,000. Sa Santhon and XFM, libo-libong papremyo. Madamugin niya salamat, Dok. Primilito, hoy. Ganit ka mo man, mag-intra na. Padamugit na salamat.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: For DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026.
2: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Nga, XFM kid how?
19: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
18: Nga, XFM kid?
20: Ay, nami ang music ah.
18: Nga, XFM kid?
19: Ay...
20: Wala ka lang music magkatapos bugtaw ka pala, may harap yung mga balita. Wala sa nami, bigit mga DJs nila.
21: Wala sang konkreto nga sabat.
22: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply...
18: May how kita pa?
22: Enjoy lang.
18: Nga, XFM kid how?
23: Tipo!
24: XFM 87.5 sa Guy City.
25: Ready na pala ang tanan? Extra service na! With Papa Ball, Papa Licious, and

0: Exciting!
1: Yes, exciting! Exciting pa sa hapon na mayong hapon sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati nga nakatutok na sa ilang mga radyo sa bugos nga kalibutan, bugos nga universe, kag bugos nga syudad sang sagay sa bugos nga 25 ka barangay.
2: Te, sa bugos nga na, anong nabirin sa hapon?
1: Puro bugos na!
2: Bugos nga tagipusoon sa mga katropa mayong hapon.
1: Yes, mga katropa, hapon o pasensya. Gid ako na, daw lit na kami nagsulod.
2: Kay man, bawa mo lang to, hindi kini maintindihan ng aton di nga.
1: Ay. Kay may ginaobra ang aton nga mga kauturan sa Nuneco. No, may ara sila sang gin-repair siguro, no? Amo to nga nag-dula kadali, nag-brown out, tapos nagbalik. Siyempre, mapreparar man kami ni Dulpi.
2: Oo. Wala kasi nagambal iya nga ma-brown out sila. Kanami patani sa akong damgo.
1: Oo, nagdamgo pa siya. Nga damo na siya kuno kwarta, di subong galibog siya kung paano i-withdraw sa iya nga utok. Mga katropa, welcome sa aton nga programa sa Miyerkules nga edisyon sa programang
3: Extra Service!
1: Kaupon nyo ang duwa kabighalan, ako ang inyo katropa, Papa Licious!
2: Kag si katropang Dolphy lang ka!
1: Okay mga katropa, ha, live nyo na kami nga makita sa aton nga Facebook account. Pakitaan nyo lang dra ang XFM sa guys mo later kag nakashare naman sa aton nga mga Facebook pages ang XFM Sagay 875, XFM News North Negros, kagara naman sa aton nga mga class pages, no? Katropa listeners and solid supporters, class community curse, kag syempre mga katropa sa mas ginpalapan nga pagdulong sa inyo sang kalingawan, balita, kag kabighalan. Ara kita sa YouTube channel, XFM Sagay Tele Radio. Kag syempre, hindi lang pang radyo.
2: Yes, pang TV pa.
1: Yes, makita kita kagbabatian sa Channel 29 IPTV, kag Channel 13 Analog TV, halin sa...
2: Well, live and alive kami, halin sa Silay, pakato sa may Ibi Magalona, Victoria's Manaplakadi, Sagay, and Escalante. Basi na lason ha, Tubuso, nakita kala Trava, etc., etc., etc.
1: Siyempre, mabatian man kita dira sa Tubuso. Lalabot ang aton nga signal dira nga naglulumapaw nga 5,000 watts.
2: Yes, bisan gani sa parte da sa Cebu City. Mayong hapon ninyo diha, mga higala.
1: Yes, parte sang Panay, batiun man kita.
2: Yes.
1: Oh, may ato lang ano, oriental naman aguro, no? Atong mamaditas, no? Sa
2: hindi pa na siya oriental, occidental, occidental. Valladolid pa lang na siya.
1: Ay, si. Kakabalo ka abi Dulpi, hindi kuya kabisado sa mga dira nga area. Ang kabisado ko sa Sagay lang gid.
2: Pwes, padalagan ka konsihal.
1: Di ano? Gobernador.
2: Gobernador?
1: Oo.
2: Oh, pwede, pwede. Ikaw mabulos kay Bong Lacson?
1: Oo.
2: Oh, pwede.
1: Ay, para maswito ta ang bilog nga ano, nga oo. NIR.
2: Oo. Ako sa bagay, no? Kung subong at chimpo, kahit nag-NIR na ginaman.
1: Oo.
2: Ano buot silingon, pati ang si Kihor mabuto man sa pagka-gobernador de?
1: Wala ta kabalo, basi amo na.
2: Eh amo na, di ba?
1: Mahulat ta sa ilang ano.
2: Nga announcement.
1: Nga announcement.
2: Kaya kuya, mapadalagan man ko.
1: Oh, mapadalagan ka sang?
2: First lady.
1: First lady.
2: sino ang padalagan na presidente?
1: Kay siya ang mga first lady.
2: Nan.
1: Kaya ano, lady?
2: Lady Mutak.
1: Ay, mga katropa. No, anong una nga tanga topic ko, katropang Dulpi?
2: Ang aton una nga topic ko, sino gid bala?
1: Ang may sala.
2: May sala. Hindi ah. Ari ay, ano ang pinaka-grabe mga ginahimo para ma-attract mo ang imong crush?
1: Wow! Sige. Ipadalangin nyo sa batch aton nga numero o kung magtawag sa 0912-0076793. Sa liwat, 0912 0076793. Pwede ka mo katawag, pwede ka message. Siyempre, pwede man ka mo ka video call. Okay, yeah. Mga video call kita. Ma-video call. Amo na ginaubra sa mga LDR.
2: Oo. Oh,
1: video call.
2: Yeah. Oh, di ba na? Sa ato niya mga OFWs, video call man sa sila ng mga pamilya,
1: mga kahagugma,
2: sila kaya gugma.
1: Ay, ara na nag-monitor sa aton live si Sir GR Quinto Bisera. Mayong hapon sa inyo, XFM Sagay. Christian Mendez, yung hapon, Sir Papalicious and Sir Dolphy Langka.
2: Pak, sir, mga nakaroon. Sulok-sulokong
1: kakaroon ni Dolphy. Nugay yun pag sir sa personal, guys. Masulok-sulokan ka yun. Ay, may hapon lang dira sa inyo, Sir John Mendez. May lang dira nga pag-monitor. Sa aton nga mga katropa dira nga nagapamati sa ilang mga radyo, TV, kung ano man inyo ginapamatian subaw, yes. Cellphone, hindi gin magkalipat magkapi sang kapi nga makahatag sa inyo sang maayong nga benepisyo. Arang aton nga Santon Gold Coffee Mix, ang kapi nga may glutathione, collagen, nga sarang makapagwapo, makapagwapa, syempre, healthy man ang inyong nga lawas.
2: Yes, kaya pwede nyo pa na siya imuon nga proof of purchase para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo,
1: yes.
2: Sa Birnes naman, ang ika-22 na?
1: Oh, 22. So,
2: ika-22.
1: Oh, kay last naton nga winners ang last Friday,
2: si Nanay Antonia
1: Londres. So, pero kagahapon, kung pa kami balagahulat sa imo nanay.
2: Nakuha yan na.
1: Oo, nakuha niya nang iya nga daon.
2: Pero kay nagamba ka to nga madurong ka di sud.
1: Mabaligya siya sang iya nga mga paninda. Siyempre mabakal man kita. Oh, anong kanta sang Frozen?
2: Let it go! Let it go kay utang lang mo.
1: Let it go ang chorizo mo. Ay, Nanay Antonia, ha? O, kung may time ka, Nay, alaga, uwi man kami. Di kay sang Mandy ka lang nagkanto, Dri.
2: Duha
1: pala kadlo, pero na-miss ka na namon.
2: Amo na siling, may chorizo na, may longganisa pa. May ligos na, Nay, slaba.
1: Ambot lang, pamangkutonta siya.
2: Oo, pamangkutonta siya.
1: Pag makadto siya, di, either buwas, o kon sa Friday sa aga, no? Basi makadto na siya. Dari kay may ngagaw na siya, kay kabalo siya nga mapuli ka.
2: Oo, Amor ba naman nila? Siyempre, Ay, basta ganit mga na, ha? Hindi ka mo magkalipat magturbo, ha?
1: Yes!
2: Kahit kung magturbo ka mo, ma-memorize nyo kita ang tanan nga vowels.
1: I-vowels, so,
2: ang
1: katropang ang sabat ninyo sa palamangkutano ni katropang Dolphy.
2: Ano ang ginahimo niyo para nga mapansin ka mo sa crush mo?
1: Yes,
2: ikaw yung isang una, ano ginahimo mo, Papalicious?
1: Para pansin nun ako. Hindi pa uso, abis ang una ang cellphone. Hindi uso ang basta wala pagid gadget sang sa tunga time.
2: Wala pa computer.
1: Para mapansin ko sa akong crush, masulat ko na sa 1/4 nga papel.
2: That's all.
1: Tapos ihaboy ko na siya. Siyempre mapansin niya kung kaya na-ego siya. pagpulot niya. Siya sang siya pagbasa.
2: Ako niya sang unaya, abi mo ano. Nang kay basketball player na siya.
1: Abi ko ni ikaw.
2: Ang ano?
1: Ang basketball player.
2: Siya. Lain na yung dribble ang inalamin. Te, kada may hampang na sila sa eskwelahan.
1: Ara ka man.
2: Kasi eskwelahan na siya. Varsity player na siya mo.
1: Oo.
2: Te, ako ang gadulong sang tubig.
1: Wow, ikaw ang katrapo sa iyang balhas. No?
2: Hindi, wala. Gitman.
1: Wala.
2: Tubig lang, anay. Iba, sila masiling silang na sobra-sobra na ganyang agi nga niyo. Siyempre, imnon niya ganyang tubig. Iya, di ba?
1: Basit makita man to sa isa kakras, hindi nga agi ni karun, tok, apan ko gini mo.
2: Amo, okay. Kapaduding gini sa isa. Amo, na pala.
1: Tubig-tubig lang, anay, pero hindi halata.
2: Okay. At least ya mainom ya gid jam tubig.
1: May kay wala mo ginbutangan lumay.
2: Ha?
1: Wala uman ginbutangan.
2: Hindi naman kanang lumay.
1: Oo. Kay nga ah.
2: Ha? Aksidong na ginaginaman. Joke-joke.
1: Or sang una nga panahon, damo sang mga pamaagi para mapansin ka lang.
2: Abi mo sang una bala, papalisyos. Ang opisyo ko na kun, labi na gidla ko magambal ang maestra namon nga. O sige, pwede ka muna ka pahuway. Wow, pahuway imo nga ang amon na opisyo sang akon man nga mga classmates man nga babae. Nang ginasulat-sulat namon ang ngalan namon sa papel kag iyang ngalan tapos gampa kami na flames.
1: Wow, oh, uso na sa unang flames, no? Flame scandal na ginatawag nila.
2: Ang meaning sang flames, hindi.
1: Ang F, friends?
2: Friends. Love, accept, married, enemy, sweetheart.
1: Tapos ang candle.
2: Ang candle siya crush, accept, never, darling, love, enemy, sweetheart. Baka kung hindi na siya ganit, magsibo sa isa kangalan, para sabi, tiyang ngalan ko, gamiton ko binunoy, alakapa. Ting iya, bigay ang ngalan, bi, si Rafi. Rafi, hello, Rafael.
1: Rafael!
2: Ting, kung hindi na siya magsibo, magtupa na siya sa enemy. No. Islan ko naman ang ngalan ko, tilawan tabi, ang Rodolfo.
1: Tapos ang iba naman na makuha sa nga roses, no? Tapos isa-isa ho na poksi ang mga petals. No? Tapos, she loves me. She loves me not. She loves me.
2: Ako ya ng papalisyos. Hindi na yung roses ang nagamit. Oh, kuya, ano? Kajutay lang yung petals. Santan na gano'n. Nasaan ko niya, may duga-duga na daan. Ang
1: ginasop-sop.
2: Nasop-sop ang honey. Ya, sina,
1: may tamis na pala malo. Ang duga sa ang santan.
2: Sinito ni nanay, naupo, saratanan ko nga bulak.
1: Nay-nay, wala nabis ang ibang nga duga, nay. Santan na lang gano'n nabili, nay.
2: Mayo pang santay.
1: May duga.
2: May duga. Ang iyan, nagurong napuga. Yung nagina mo.
1: Ginapuga. Ito daw ano? Daw labakara.
2: Labakara sang ng plancha sa una. Sang pinalancha. Sa una bala, to Jaya, sang hindi pa nausa ang mga electric ngayon na, siyempre ka pa baga, ka pa uling, antes mo ma-plancha ang imong mga bayo.
1: Subong niya, easy na lang kitya.
2: Oo,
1: kag hindi na usos ang una, sa subong ang papansin pa, kay may cellphone lang, kuhaan mo lang, i-search ko ni bala, ano yung account niya. Pag ma-search mo na, i-message na yun, hi, hello. Pwede makipag-friend?
2: Uy, ako niya sa Umeya, nang hindi man sa silinga tikal ha, hindi man sa silinga butig pa gin. Ang ako ni Agi sa nguna, nagkakasalaan gin ang iyak babae. Ang ako na ang ginadala ng ngalan, abi mo ano? Hindi ka mamangkot ko ano?
1: Ano?
2: Nanette Antequera.
1: Sosyal.
2: Sinto nila, sino ni si Nanette Antequera? Nato niya, nang gabaton ko pimis ang sulat siya, pero doon lang sa kapakita sa aton.
1: Subong niya, dali lang gid kayo. Easy.
2: Subong niya.
1: Pagpangaluyag kag ang magpapansin. Yes,
2: baka kita mo sa picture profile, yung agwapo. Hi, can you be my maid?
1: Yes. Nice. Tapos, pag mag-reply na gani, dirit sa ako na dayon sa tuod-tuod lang. Daw may nabatsyagan ko bala sa imo nga hindi amo.
2: Ang top, ano yung sina? Ati, video ko.
1: Libre ka?
2: Ano oras ka libre?
1: Oo. Na? Pwede ka subong?
2: Ikaw ha?
1: Taka diin ka basi pwede tayo magkitanay. Taka ano lang ko ah, taga shopping.
2: Ay dali lang gud bala. Di ba may shopping man di sa Cades?
1: Hindi, Victory. Para fabrika.
2: Fabrika. Na kasi una dapat kami naglantaw sini.
1: Ay may sini handa sang una.
2: Fabrika na siya.
1: Fabrika, shopping fabrika.
2: Para iso.
1: Fabrika na. Tabok na siya sa taytay.
2: Di ba sa dalong sinada?
1: Daw may ara na kuno sinihan sang una.
2: Sang una.
1: Lain man tong sinihan diri sang una sa Sagay, no?
2: Yes. Ang Sagay ak one ayan Nancy
1: Kang Joy. Ang Nancy sa din banda, tandaan mo pa?
2: Ah, diniyo.
1: Hindi, Joy na, da, yeah. Ang lansi daw, diriho.
2: Ang sa, ko, ang...
1: Oo, sa may, tubang sa market mall.
2: Ang King COVID mismo.
1: Amo na siya ang lansi sa una. Amo na ang mga... Nga, subong, no? Wala na siyang sinihan, no?
2: Kahit tungod nga, may kwa na,
1: high-tech na gid,
2: may mga YouTube,
1: yes,
2: na, may mga Netflix.
1: Sa una, sa may, ano pa, sa may, ano, sinihan, kalabanan na bala sa mga magnubyahan, ay atuto sa pinakapunta, sa pinakababaw.
2: Sa pinakapunta, yes.
1: Nga, pirti ka dulong-dulong.
2: Oo.
1: Mugi lang nga, pinaka, ano nila, nga pwistuhan.
2: Mga two-seater pa na nga palungkuan.
1: Na-try mo man na sang una?
2: Ha?
1: Na-try mo man?
2: Pwede, daso naman. Oo, siyempre.
1: Oo. Kung wala ka ka-try sa panahon nga may sinihan pa, di wala ka gidya ka, wala kalipay.
2: Yeah, wala ka isang may isugid.
1: Yes, wala ka may isugid. Kagakulang ang imong kabuhi diri sa kalibutan.
2: O ito sa totoo lang bala, sa una, din na gina namon sa College of Education, panaha, gamba na ang amon nga din nga, ang mga maestro na bala nga wala ka tinaw cutting classes.
1: Oh.
2: Wala ka tinaw sang ginatawag nga cheating.
1: Oh.
2: Wala gina sa isugid, yes, silang estudyante.
1: So, kaga daw wala ano imong kabuhi, no?
2: Oo.
1: Wala gidya daw so, daw na, ginbunag ka lang diri sa kalibutan kag daw sa wala lang.
2: Pero wala ka mo naman gina encourage nga mo na imo.
1: Yes.
2: No? Gani kay ti wala gid ka mo yasang isugid. Mm. Ang gani sa una ya nang hindi sang sa St. Joseph's Pakubalaga Eskwela sa may Villamonte. Malate kami na gani, wala kami na gagi sa ano
1: sa din.
2: Sa entrance gate.
1: Sa diyan kamo gagi sa bintana.
2: Dito kami sa may suba. gagi tapos sa klaso na namon ang kudal.
1: Kaya
2: ang kudal sa una kuan man lang ng
1: barbed wire.
2: Oh, inato na namon ang barbed wire ka magsuot. Eh kundi hindi kami magkato sa principal's office. Kasi una ya, malate ka lang. Pakangon kag
1: yes.
2: Sa principal.
1: Oo,
2: grabe to yang ano, grabe to yung disiplina.
1: Kag wala sang una sang estudyante nga kabato sa ano, sa mga
2: maestra.
1: Teacher. Subong damo na.
2: Correct. Kasi sa una ya wala ka to assignment, piyon mo lang.
1: Yes. Kag sang una natandaan ko gid elementary days ko ano, kun pag-check sang teacher nga imo nga kuko, pirti ka lagba kag pirti ka higko. Ay nako, ang lapad-lapad nga lipak among
2: mga. Kis na kun hindi ruler ng hanger.
1: Yes, stick din yang ginagamit kalabanan.
2: Kun hindi hanger ang kawayan na blang ginano sa
1: ginalipak na
2: ng ano kay pano ang silhig na blang ang yauluyatan na
1: kawayan.
2: Oh,
1: inang silhig paypay.
2: Silhig paypay. Silhig paypay nga iya sang Baguio City na nga no.
1: Subong Sagay City na.
2: Subong ya. Ay, santis
1: mo. Kay kalabanan may ginaobra man diri nga mga silhig tapos lagi butangan dayon sa ngalan Baguio City.
2: Correct. Sa bagay. Kasundra ng sa una ya ang mga estudyante ginaiyang paninlo sang kwarto.
1: Sang kwarto ya. Sa palibot amo man.
2: Ay subong ya. Bahala kung tinlo kung hindi.
1: Ay, may hapon man dira kayo sa Joy Kapasilan na nagapamati sa aton si Ma'am Abigail. Okay mga katropa, stay tuned lang kamo dira kayo magabalik pa. Ang duwa nyo katropa nga mga bighalan pagkatapos sa pipila ka mga ambahanon nga amon dalon sa inyo. Inisagya po nyo katropa, Papa Licious.
2: Kag si katropang Dolphy lang ka.
1: Dira lang sa inyo paborito nga radio station kag number 1 kag ginasaligan sa siyudad sang Sagay. 87.5 XFM News, katropa mo!
3: Exciting!
0: All the hits XFM. Exciting.